0: joke. Manana mo yung sa tinalakbang din.
1: Manana mo yung sa tinalakbang din.